0: kweziko na sao satu weza kilo wakarimi fenanga tuongeza
1: ato wakili babe mbuzi nesirika neneze kumukazi sisirika
2: nesirika
3: usarungo sarungo abarongo babo ba mjei kawato
1: bange
3: ba kawato sibabo
0: agafa ebu mbele anja magenze gaku yamba
4: tizijia munda ndikirawo nzo bongo nina
0: tolina bongo
2: tenge lebe kutusa wabi nape duwebu za chikape ya tulekena chi
3: chikape ya andekera mizui na jokana
0: kuno simu zanyobu zanyo wabula kujude bisasa wamune biyo kuhiga
5: otuchanga nga boya gala
4: nga bachanze
5: bozi na noli nange bodeno bone kwa sako ngo wecha mukiriza
0: agafa ebu mbele bidiru nako kufa kubalazo kutu kondo kutano sawa satu paka nyeza chilo wano kuradio budu radio yomu tuwabuliji.

0: kumide kunjiko. Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntuwa ulijo. Your
1: station. Basebo nebanyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyoru na kuorua lero. Era katonda nsaba tumweba zeko. Buli aliwoli. Jisa emikono mumaso. Katonda mweba ze. Kuroku banti akusoba ze seza. Okuli ya programu eno. Era gowe nabadenga atoloto mango gamba. Nga webo zo gamba ne katonda njagala. Ekibuzo kijje lero. Kubanga ya kusobozeseza okulya programu eno jemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga kirizagaana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse. Buli kyotetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya. Kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru. Bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna.
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze. Ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazzukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange njiraba, naye embeera amina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya. Nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasi tonkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali.
2: Kifunira wo. Sigali
1: nve ku mulimu, simanyi nkole ki.
2: Nti ate nja muyankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasi tonkubira essimu yange. Butereevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako ne ziggwaawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
2: Kaakati okuba.
1: Mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
3: 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala. Okifunirawo n'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kajati soko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
3: 0 7 8 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 25 0 7 8 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 25
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti ggwe onkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli newebuuza mu kasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: nga
2: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono ebyo byebinyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'ogamba nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente olamuza wuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso ne oba badde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0 7 8 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 25 0 7 8 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 25
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwegambuli muntu yenna ddala ava buvy eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyole nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 8 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 abiri mutano. 07 nyamunana anamunya 15 anamunya ne 07 mwenda 0 atano mbili nsambu mwemu abiri mutano.
1: Tuyanzize nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna
2: isibu
1: nsabu kilize simanyo vwa ude una atusabu zesa nenge nakusabu abantu mwena wali wano we maku wado mzindaro okozese dachika biri ya chineni nebano basobola okolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta aga mulibanji kazo keno mchalo no yeya sose wano nga inzo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo mkubadi bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
2: chikiriza unuguenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo moti mpulia na omti nememe yonenju kumira kimanyi mkazi guwe cheninda kukua kadi nchikula bangako kujako kutegelira kusimu nsebuye bibi yange buwe na ya mpulia mameme gona gankuwa gana mpulia
4: na kubiraji
2: kakana nzibwe ntu wengula
4: bana angaja kima imuna
2: wanji nyabu
4: kwa kubwa kocho nache ngamba ncho vachi nyo vachi nzikiriza haka sumulizo kani mkakuwe uwebu
2: ndavida uwa
1: ya mwoto kezo nazi bako la chitumpu
2: chama la ufikum
4: chama zina mcha alo ya chusu obulamu wangi
2: ya gana kuwe ye
4: kachimala ne kadi yinu ukakasuda dalanti chi mzibwe nate gede
2: Mungu akuongere bulijjo ndo takula bako. Beka katono kenkuwa ku byennina. Ako kensoba de haja tinemba densa ko kasime kubanga nkaje ku mutima. Ne yanziza mukwano ne
4: yanchira chendi kuwa
2: wojjo zewo. Balaka lau fikum.
1: Kole birunja simibu.
4: Yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira. Kamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Nenda mfumbiro omusajja wanga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga njala twezimbe naye nga talina okiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayatwate tuna zimba kwanja siyakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebo za chechi dako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wabula nga boba gamba chimu kwato omwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana baga nabana bawuli ambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era nkyo natambula bukolokolo no bwana bwange nenzirayo mu kyale e Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza chechi
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatusonyi wana ye nzira mu kyale e Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa famile ngobye mu bintu wadde akagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nenga omanyi nti wowe ine bizibu n'otulote tujja nakaba nga emisana nekiro mama yena yali aina wakadale waka nanga amuna yera nga ontulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejjusa olina kulina sinka n'omusajja nejjusa olina kulina tunda akataka kebampa kwigama ngembere nyinze kakirumu mukwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka ino jano ndabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusisinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati maimuna kwegamba owulira erinnya lye n'owulira nga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo ajati mayi muna
4: ngamba nebuli jompili daba ntu wabe nja ulu mutima negule mea kule ngamba gezako kubanga ya gamba anga kubabu kumisimu ngamba taona ringa chigonze za musinga ngambye nti jangu
1: chali karubie
4: neka ngambye kubabu kumisimu atenge ne wale mama wangeri ya gezako kuntambulida nenga atu wanaona agamba bugambi kubabu
1: kumisimu
4: sija kuli manze ya liage na mlugende wa mkwano guangu na chusi zao
1: noso kukubira ajati mai
4: yes ni mkubira ni mugamba ajati nsongeri ABC yomusajja ya mfako wabana vannemele desi
1: ina wetani kira aburuganda
4: batu wale yobuganga
1: ni
4: maziga nchilivina ngamba
1: bangamba atelo wa sekerida te ya kusekerida
4: ya nga kukama engeji ya liayo geramu mwulaba alinga oba aise chivulu alinga ata kukoleko wabumia bugumia nangamba kukubide kusimu
1: chiwede
4: ni mugamba jati waki jowanzi jevu zungu wate ko
1: tibi wambu ato mdevu wabutono katitubuli nivugulizi ozifunotia ozifunotia
4: haji ati nangamba chiwede juki ila nakuata sentezo yomkwano gwange kweni nakubidako airtime kono mchala kuchitegira bulonji nangamba nene wanku vada ngambe chuhudi na echi nasoboka
1: china guwa chitia
4: mkwano gwa nane mela kuli nyoje kumbe mkama geza koko nzigulira we kubo njagalo kutegeza taxi jenalinya mtuka jenalinda langa nsiga demo mtu ogu
1: mutakisi
4: imagine just na yagani haja tichido ichitu kilire nkeira kuhanga nari nyankera ngende wa mkwano wangene medeko jangu taxi nsigala mwa muntu omu mba mfuruma kondakita ngamba mama wera bide mwensa woyo nini magamba gamba gamba nze oba mulala ngamba nsa woyo jadu na njikwada kwenye nakumi amaso katenfe katenzi vike kuhanga nakwate nsao nine kweke bali ndame nsa woyo stoninga wa mwuri mwuto guwa mwuto bachichi banango kusumulula kunsa omu kama wangi era njagala okutegeza nasobola okugula kama kaga wedde
1: bambi
4: nensobola okubanga ngula ne motoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe okunyola era nenkola kine ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikubo ntandikawo ne saluni obulamu ne bukyukira ddala
1: singa wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si mwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejangiranga ensi yonna kwegamba ninga gina mu ngalo zange ttaano
1: oyo
4: banange
1: hajati kirizo mwana akwe kuhaga
4: banange nze munange nze nabaga kasitonkubide simu yenze kasitonkubide simu yange chokola mantirina mwana ulide nti oje kambi nedda kanyende kafisewo budde oba balimba oba tebalimba kubanga mukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuse neewuunyiza munyanze nasiteredde ninga atatulidde ninga ibirijo bakwe kugamba simanyimbya
1: wazali ukitiko na jekono mulavye kwa ni haba lakati babo badibwe
4: mufati babu usabusa nange hajati wabale kusima mwana wabale mwanange kwa sagala mukave wabale kubawa na mutima mwana
1: kriyanzi za wanange kriyanzi naba gambi dachika bili bili otote kumi
4: nendo kwa yanu na mchala wendo
1: kuziva katufuna yu kare neku mulala mwanaja tuuliriza yoyo ajati mai muna
4: nzebio vye mkola
1: vye vye akola kukafuka kazanyoki ajati tutdemu kunambaze simu kubanga mwananga batuuliriza manja vetago kuchusa kumbeda
3: 07-8-15-14 ne 07-90-52-21-25 07-8-15-14 ne 07-90-52-21 abiri mutano
4: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana chokola manchi lina
1: kubula munga wichu
4: kwa manye chokukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi we
1: obode banange bugenda kukulemesa ajati kafuna yone kumwami kali wachiri
4: kale na ya jambuze kwa
1: kati sabu sembele kumuzindara ajati buyo mubuze kumwami sekendi sabiri musambu
5: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na ye nsanyiso nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutude aja ati nsanyiso kulaba
2: kale sewa
5: kasivyo cha mama
2: mbulunji sewa ulio otie iyo
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama tofu mama weba likuweza
2: amina
5: nalisi tisubi ya
2: mze saga la mukabe esanyu liangi ngukubi desimu aja ati chino chinuma njaga lode mungubi desimu ngungambaji ati ndivulu
5: present
2: esanyu liangi
5: evi nitu vien zena vyo sio ndo kubi ingiza munda askari angambi visigale vweru mbiretede wana amalizo kwa la vyako la munde na aja kuja agende na vyo mama ebintu byenze na vyo
2: yeseba
5: nsaba imoto kebirese genze na itu ja kuya magezi osobolo genda na vyo
2: meya zanyo
5: presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu kwa kinangi sali bulungi na gena nempa so mchala na iba na abachala bakulukulu betusanga musanze mukubono lozo ofunye echi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko okunkubira mu mutwe na ye omukyalo yamala nazaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo ebyo nakubira ajati essimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe mukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera ne njawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
2: nga jati yakuwa bwi magezi
5: ajja ti mali muna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwe bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nalamu omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bw'akugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwaedda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba fe batubodde ajati aganye
1: budde
2: bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07 8 14 15 8 ne 07 90 52 71 25 07 8 14 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 8 14 15 84 ne 07 90 52 71 25
1: Kajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu lwakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07 8 14 15

0: fulona kuwa rero nyama mvundu.
1: Nyama mvundu. Edibira kumudara.
0: Banange.
2: Nyama mvundu edibira kumudara.
0: Nyama mvundu. Ekira maruma. Amakulu. Omuntu alina ekintu newe kitaba kirungi nga kibi asinga atalina ako yadde.
1: Naye mwagumya nze ndi nyama mvundu lokuba kimaya butalya maruma.
0: Nokati osula obano ofenjala.
3: Olugero lubadde olugero olwaleero wano mpogo omuserukeera ekituba ekisooka kigenze kityo bwetutyo bwetutandise olunaku obadde owuliriza essaawa esooka eya pulogulaamu omuserukeera wano ku radio buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon kati fuula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala nja aganyiriza ate gawa obuwangaazi okuva mu Plascon okuli budget water best undercoat Plascon vinyl silike oba Plascon weather guard gula kati bucket ya Plascon paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon color your world essaawa wano ku radio buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Gwatawanyizibwa mu kufuluma, wemanyiza okulya ebibalanga emboga, chukamba, amapapaali bino bijja kuyambira ddala okugonza emmere gy'oba ogenda okufulumya osobole okwanguyibwa wali ng'ofuluma. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugudde w'essaawa ey'okubiri ya pulogulaamu Serukeera. Tugiguddewa kati yatandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu pulogulaamu Serukeera ng'akutuusibwako Stirand Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks. Ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bbugumo, mpangaazi ate nga nnyonjo, ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo. Bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tuteleseemu. Kati genda mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
2: Yes, bela bwetambula satu zimazo kubanga zita kusawa ziri ya mwaya machagona kwa tuwabuza kunyo tumazo kubanga tuweso gamu kebeza mwenye tuweso wako mkwa jafabaka minyo vaita basitua ndobo baga batino zimba makago somero ona company atobo na bona nataka mongera kubela ngotene kira amazi ati mkwa jafabaka ni wako endi tanki zita malaga talaga wabazi ite smart tanks wa mwene sairos wabazi chubite vyaji mwoso kubanga ngotene kire mmeleyo oyensigo kezangobulo entungo ebijanjalo kasori nebila la binji dala njogera ko babunye bitundu byegwange byenjawulo bana baffe masaka bali kula about esemengo gende senyaga kukubalida musoweto ojja kubala bekizibe kirimu kale ya white wa mune bulu kiwandikidwa ke bigamond student tube awo nyine oyina okubanga okyama noso okubanga ofuna ebuli kimu kyona kyewemanyi ali ne smart tanks weziri wabweru awo tuka uko bagenti njera kuzira bako bagenjera kuba ku charge kifaanana kitya bajja kikulaga anga tebali mu gamond ate wo wai nolwekyo tuka uko gwali e Kampala genda okuduza usi uwasangiwe kujinja ward mikoje
0: Okay, mukebeza munye waffe olunaku olwaleero wali munaye buyikwe polisi yakuta abantu munana ku byokusala waya z'amasanyalaze n'okubba transformers. Ne basuza abantu mu nzikiza abantu bali babamalako emirembe ne bamala ennaku mpitirivu nnyo nga balozoola amasanyalaze gaabaaki. Kumba abantu bano babadde nga bebbira munaye zi transformer n'okusala waya ne bazitwalaza ne bazitunda.
1: Bannange.
2: Kubetsuka polisi yezenge tukubiriza. Kubanga bando tulaba na abantu boba abadde so vigilant. Olaba ntu waluwa abantu aja na kubanga fere tumaye misomo gino metuligenda kujifuna. Abantu bana ba masanyalazo baura. Waluwa bano bojano labanga bambadde kyambalo kirala basimba yo muti.
0: Kitufu
2: waluwa bobo jabe olaba ababalazi meters nga nabu.
0: Waluwa na abagenda mbyale byenjawo nga bamanyi tebina masanyalazo. Ni wabalimba tuwe ya kasente buwe kati tugenda lete emiti
2: tubasimbiri
0: nabula na inga sente za bantu ya ziri
2: kati febulu kwetu ya banti ya limovulo
1: gomule kabule
0: siri
2: kati ya bantu wa jene basara ya masanyalaze uwe ya baziba emisana tuku na inga temumba inti babi kati tuma hivyo tugenda
1: uweza ba masanyalaze
2: nga kutuma ula toina bukugu obo mbulikula bayamba denga tiyo ya soro kulinya kogu omutigwe gota sovola Gobero loza tu wa masanyala zi.
1: Aba mutaba ina nabigata guwala mpanga kwa fene.
0: Na, chato baya galo kubba.
2: Zokati hao.
0: Chato baya galo kwevu. Kupanga yo, ebi adala, bitundu binji neje tutama nji.
2: Hey. Aba tuwome zibanga masanyala zi gafa kwa ya jena gatu asuko maya fefa. Neba ajituwa la jikani. Kabajiri
0: natiba jema kumbela biba ajibba.
2: Aba mune muchanga wano masaka ngezikide. Nenga waza suzezi salibuwe chilo. Echi numa. Sigama tukwe madimbo kwa sobo loku ziba neji vazi tuta tuma nyiyo.
1: Aha.
2: Ama futa akavamu transformer nebe waga kuwa
1: oga kwete
2: seji oga tuunde oga tuunde wa
1: bine vita labio nevi afebi oku ngodo guwa manjiba tule ya cho weri
2: oma ye waboga ame tuko ogendo ojituunde
1: ojituunde wa
2: oma njiba jituunda
1: hapa sa jabari tanga batule za tanke ndeka si jagirweyo nga za manji nga basa uro jigu zomo ntua ina akabara ni waka ona nebweru na hiru wako leichi kwe kwetu. Omanyaba sirikali bivaku watei.
2: Basikali zime jimi bivaku
1: watei. Ante ania juku wante gundi. Abera odugu.
2: Afande gundi.
1: Ne baba sena buli ajina. Singeshi kwe kwe techo na chochijia. Chilele ante abama senyalazi. Mwandi bade mulekira abatu zebe muwayari nze. Esimo ndi wawa kutata ganya kubakwene namba. Oishitake iti.
2: Neyo na yo challenge. Tiko jengo kubandi nubayi nzo kula. Tiko japa bayu idi sayo vazeko kule diwan.
1: Aha.
2: Neba suma ku namba zaabwe za toll free. Na ye abantu mucharu. Jiba gendo kudelivari ingira services zaabwe.
1: Mm.
2: Bari kaba pa wade namba zaabwe. Wali yo communication yo na.
1: Ate mujiteke kwa mtu nga jaku jikuata. Wali yo gendo gata kuata nze njitute. Mm. Ojiteke. Uli na ajiba ni emu kwe kaza kaza. Uloku baba li tepakute.
0: Abantu boba karu. Chetuwa garo kwevuza. Chia chisanyo kore buwa kumala we chizibu chino mugwanga.
2: We tuliao. Kuzo msabutano beri chenda bunana china na muenda atano mutano. Hela. Kwa hali kwa nene?
5: Kwa kuweleza.
2: Kale boss?
5: Zoku kindika togo. Zana fume chile wazo ntibobe njini habazi teweka kobe vajani vazinona.
2: Chechi inokole wa?
5: Echi inokole wa bobe njini vete leze nga kampu njini.
2: Mm.
5: Kuwe chichira wana ayonkanti. Chigenge chidi mfove njini. Nse kuki mpiano kuata kumutugu wa masanyala zogo nga
2: kutida. Mutufu.
1: Na ye bobe ba manyanti ono
0: bango mtu wali njida omutigu wa masanyalazi
2: la masanyalazi
0: na kati demu ya doma nyama inache amanyi
2: kati gira budu
0: yeo
6: pati
2: yes
6: onyotia
2: ndipo ugambezo
6: ajaja jaki
0: kiri ugambotia
6: zoi kamadi kajambo
1: kajambo sebo
6: wangu lako ni kire kisi na kata walu
1: ye mkulu
2: Mujinga kubera
1: nga kamera nga muba muri
2: nga kuba kuri expensive ati
1: nga kuri kone kamera
2: nga kuri
1: basoko kubba
2: budu
5: madi
2: yes
5: abale kubereza
2: kale boso fewe tuliza so
5: gamba cha jakikati
0: kidi yo gamba cha so
5: maige kanje mugumule ke siga
0: ye maiga
5: tubali nze wase
0: tujja
5: inyabo
0: mm
5: kakati ku
0: otyo
5: awa masanyalazi singo kujia mchitundu baso kakula wakuchia niyo inivategezi buwaku
0: mmm
5: chema inamanyanti chitongo cha masanyalazi chigia kujia mchitundu cha haki
0: mmm
5: chema zungu wafu guwaya wazi kuwala
2: na haba biba chumulo genda hile wajia
0: maa
1: tebe kajiza wu
2: na hile mtu watika antichirimwe mitendela haenzo kuchakubole kayo liko zama nyako guwani namba za mwezama simu nini namba yu nolika ngo jitu wandi ikidao ojigira
1: kwa jieche ya manitaria
2: ne chukuli chetu wakala kubafu nako liko zi ni umutu wa ingila from nowhere na warampo umuti nga masanyala zolede mubademu gaina gaka na imbo gendo kula baliku mutu wa gulalinya na chikemunga gufudeko temu usomola mubu uza temu ina bukugu obo temu manyiani uchile gira
1: chabile buwe sabizo labo uliya ambala full combat na kukube ngumi na kusaba zoine na baganti abasirikali bakubye abantu lengo olie elimbisi
2: abatuma jako ndito akachiyama yako nkagadde okusinga abantu bole bajagambe mtu ainga amasenyaze ngakwegalite mwina complaint yo najimade kurayizinga nemugedo kwango mtu aingide ali mukulinya muti wagu
1: nene namberi nkuru omuganti muri chat na mukakale ero amma ntia antu wali wabali wano batwala waya
3: uyu yabade mukebeza munye wano program selukera ngabada kutusibwako Steel and Tube kampuni ya yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubeletere kilo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite bya gbyensigo binonga na byote biina bulabe konsigo ze tubatu telesemu katigena mu Steel and Tube we gulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo onye Muzei Kapumba wana Radio Budu nga kwa msibuwa kwa Skyview Soda Skyview Go Extreme alo mkudu sewa banyabu
7: unia kwa Muzei Kapumba nga ulijo musajia Museveya
3: Museveya
7: ee
3: upunta taka
7: ee Musewe ya
3: siku tegede
7: ya nati fetuwele tupima taka ya kumwezi titufana na manya na abu bakunsi
3: kati wagulu wali take yeyo
7: ya na ye kwa ato wali malaiko wali mulu langira
3: aaa
7: inguza ba malaika buka beba vila kumwezi kwa leo tuseyo
3: ba malaika bagule taka
7: buka teba zimba basula mungi uyo
3: Muzei Kapumba wana Radio Mdoctus wako Skyview Soda Skyview Go Extreme

0: nayo banga wakava mu weekend manda abamwe bagayaza nyo nibasalawo bebake bwebase abamba banezyango va obukoowu nayo inakulemezamu bichimwe chikutambuliranga bwochetaga
1: no kujobu jjo mutwe wansi
2: eyo gamba banayo
1: obera rogane nechinzu
3: mutwe kubache kunaterera ogubera bulijjo ngakuchazunga
1: ngakuchazunga neno neri
3: baba
1: iye saba.
0: Okay, abasubuzi abakolera mu katale kenna jembe mu district ye Buyikwe balaja n'olw'embeera embi gye bakoleramu.
4: Ate kiki?
0: Oluvannyuma lw'ebifo byabwe okumenyebwa mu kikwekweto kya trade order basaba gavumenti ebayambe. Munne nawo beyagaleko tebalinayo bawengeza yadde kikumi. Obwavu baluma bitya.
1: Trade order yo gyatuba.
3: Baba wa walala. Nti baba we mwa walala.
0: Ate kawo obu ambulera ebatekawo obuntu we buti. Kali enkuba we jolumbo nane ebutwala.
3: Andi nabate
1: baba dozi zikogeze.
0: Baba naba bututu.
3: Bajja kujalumwa ati nabwera babutwale n'olwekyo nti abakulembeze b'ebitundu otegedde. Mwandi badde muyina ebifo bitongole we muteeka abantu bano.
1: Andi kyekyali ekizibu nti abamu ebitundu ebimu trade order yagenda okujja nga bamu tebalina wane babalaga. Waliwo abamuga baby fo byali byakolebwa naye nga baagaana kugenda yo
3: nga tebabigenda mu
1: ne babaona ebifo ebimunga byo ebyadda trade order agenda okujja nga bagenda basi bagenda bagwenda gobwa naye nga tebalina we baplanning dwe bagenda kudda
3: kati ekyo nze ndaba kyekikyamu kubanga kizingo jja n'omenya wa akantu kooli wandi badde omuganzi twabateera wali
1: lwate mugenda wali
3: lwaki temugenda wali awo kuba gumushinga ono nannyini kantu kubanga babanga government ekuteereddewo abakulu
1: alulo ogaana okgenda yo
3: guba gushinga ggwe naye bwojja n'okasenawo obusenyi
1: singa
3: naye siina gyenzira nga mpeerera abaana
0: ng'oluusi bambi abasinga baba basingo mothers
3: owulidde abantu bagenda
0: omwo mwemuli ekyokulya wasula ino sasulawo ne fees w'abaana
1: trade order yo si yokka n'ebirala bingi bireese ebintu bingi ko tunuulira mulimu abamu abantu baakoleranga obulimulimu obwo obwangungu n'otunuulira omukyala nga yasikanga ka chipsi baamugobawo waliwo abavubuka nga wasanga nga balina obuyembe bwe batunda gye babadde banyumiza ano mukozi munaffe wano ku radio Buddu sebufumati yabadde akkirira wasira okupatira saawa nnya bavubuka mukaaga ne bamusalako
0: ne bamuyiikira adaoza batambula
3: baba nga walabye
0: bantu mukaaga
1: simujoba teweza yadde miliyoni ya ssente
3: mukungu wa bene nga walabye
1: ojegera naye nga kiva ku bavubuka nti abali aido bangi kati butemu bungi byoyagala byobakozesa buno obudde ka kyomuvubuka kyoyagala kyomukozesa naddala abo ab'emmeeme entono
3: aliwo yanga nti ngaoyagala okukakasa genda mu bifo mwe basibira nankani emipiira egyo saawa nnya olaba abavubuka
1: abanabaawo
3: tebalina kyakukola kirala bakeera kusiba kapapula bw'afunayo omutwalo ng'alya kwogwo
1: nkugambye waliwo n'okuba tafunye naye n'alinda paka mwene lwana aliokukakana ng'asibiddeawo olunaku luzibye alina onoonya ekyokulya mu bulungi n'embubi sondoza gavumenti yetaaga okwongera okulowoozaako otherwise omuwendo gw'abavubuka munene ate ng'ebyokukola balina biki
3: bingi
1: bitono
3: ebyetaago bye beetaaga
1: ebyetaago bye beetaaga bingi
3: naye
1: ate ebyokukola bitono
0: songa ate abaana abawala munnaye abawanduka mu masomero mu bitundu byeri acholi mu bukiikakkono bwa Uganda bangi buli lukya bongera okuwanduka mu masomero nga n'okusoma tekunnabaako we kwabadde kuggwa baseduvuto be babaleetedde embeera eyo mpozi n'abamu abazadde baabwe bagamba tebalina kasente
1: waliwo obutaba na kasente ndabyeko ensonga eziwererako ddala waliwo obutaba na kasente abazadde nga tebakaja kuba mbadde ndi mukulaba ko bazadde ye kasanda nga bali mukulajanira gavumenti jjukira yaleete n'enkola eya bonna basome kati beesiŋŋanye ng'ate abaana babeerayo ku masomero naye nga ebyetaago bitono manya obuyambi n'osiŋŋana nga amasomero ge basomeramu tegalimu basomesa bamala
3: n'abatuuseeyo bamalagga
1: kati omwana agere okulanga okubeere n'obutabeera abedde wakalumunsinga kati gye biggweredde ng'abaana bangi tebakyagenda ku masomero so n'olwekyo ndoza gavumenti nayo kekadde okwongera okukuba mu tooki mu nteekateeka eno eya UPE otherwise
3: abaana
1: benyajja kutuyamba naye ate abantu ekiri ku masomero eno nga watuuseeyo osiŋŋana essomero gali ya gavumenti nenga ebizimba engeri gye bifaananamu lyeriri ku kitundu omwana ng'aswalira okusomerawo omuzadde wadde talina kasente naye ng'ate n'omwana okubeerawo abeddeka n'alimanga alabanga asinga Katineyo na yo challenge.
3: Ndiyo zaba nuba minister bagenda kuchikola kuchi batandisi. Ukutra ndi kukulondola masomero.
1: Masomero gangevi. Then they challenge. Aba na abamu nebi koze sebua. Mweba tuka munda kuzabwe.
0: Baba na bitono lumu abazade te baba.
1: Umano lumu kutuka mweze na kugaganti. Ukubeda kusomero onsuwale.
0: Ant.
1: Kambele waka.
0: Ayene wesa anga abasinga baba sobeza kunga te basoma.
1: Mgera. Ogendila kuwa saru na kusate oba wiki emoso kumara kuona. Ogendo kuda yoko gaa.
3: Ye mfachi.
1: Menye kachi.
3: Aba anabe njini wa ganti. Ya tuwa CV yeo kusomero nenga tetuwa somi.
1: Tetuwa somi.
3: But teacher tebazi.
1: Tebali yo.
3: Tuwa CV yo
0: tuzanya.
3: No buji tetuwa anywa.
1: Na waba inabi inji. Kupaje bubude ku government ya gati. Wali usere zigena kuongera kubakozi. Kati waba somi salari yo batano. Waba mukaga. Kati waba inakutandika na bali wa.
3: Tutite nkanyize kwa kakatu wano. Uli.
4: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ebei ya mafuta yari wagulu echimala Katiluwa chua sasura sente singamu Ngogula mafuta Ngokweza wendi Osasulida mafuta Ngati wali bisale bilala vyo nebye yonge demu Echokola Downloadinga wendi apu Obanyi gasta Bidi bidi muenda hashi Oru osasulida mafuta Kusundi doli oneri ya mafuta Elia Total Energies Shell Orixi Stabexi Obaroko Global Oilosi Ngatofiridwa nusu yona Mukusasula Katijuza wa mafuta Sasula mungeri nyangu Sasula ngatosalidua kwa ya dechi kumi Wendi etekebwa mwamanyi Palo Bank Palo Banka, edunga mziwa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba customer. Zikumi kwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa. It's...

0: Network anga kakutima ye muganda wange ngo olabye muganda wange oliku radio muntu wabulijjo radio buddu wamagwa ayagala okwegatta ku WhatsApp group ya feya twezimbe kola ekintu kimugenda mu WhatsApp yo sindikira message ku WhatsApp ku 0704 93 84 0704 93 84 ate sobole okugatta ku WhatsApp group ya feya twezimbe tunyumize ye mbozi single boli yao. Radio Voodoo.
1: Radio Voodoo.
0: Tata.
1: Mkudu wange. Soko Jodi waipuweleza.
0: Wewe walikuuliza mgana wange muna Kalungu.
1: Vutere vienze kaya bula nebila na vutu ungwa.
0: Yes, kaya bula.
1: Yes, hizi ya ntumura Radio Voodoo ye mtu wabuli jo. Miaka vili mwenye itaji tujaguza.
0: We wow.
1: Kati wakati mkudu wange Soko Jodi. Yofi na vutu ungwa vede vitambude mweviti.
0: Okay.
1: Nga, unobudu wenyugile choki kumulimi. Munangi omuntu wako kumule chitundu kumitwali nga dene bulungi ddala kakati awuddewo ningenda koko kuba ndizi ndizi akakota akalimidde obulungi munayi ka nusu mutwalo nga kalina omunu gwegasa ddala kakati ekinywa kyendagala kiri mu nusu omutwalo gumu
0: yes
1: mubiramu endagala kikumi n'okuyitamu kakati munnange nevaawo linga kuba emboga badde baddemuko ya kumulimi wa nembogo jifwa kumunusu lunana
0: okay
1: choka wakila kumudala ujifwa kumumbitano kumumibili intula zo za leja leja ujisingana wa kumulimi ya katasa kaguze kuminya choka munangi ugila kumudala anana choka mkadu wa misoko juli kasoko mba juki zemu katono
0: yes
1: uwangu ulimu diskiti yeka lungune vitu ndevili ranyeo Mwina mwogo mwabude nafunya wakaga wa mutwala.
0: Okay.
1: Panzi wakuno nyaku namba nge simu. 0 msavu 5 anamunya asatu mumunana atano mwemu mwenda.
0: Okay.
1: Njakuwa soku mwabwa mtusako mwogo ya soku tambula. Bila vuji tata.
0: Nibali nibali edala mgana ange kaya bula. Abena butongwa batula vile mkalungu. Abali ye bukomansimbi. Abali ye chamuli wa kalungu. Mwibali nyo mwibali edala. Radio Voodoo.
2: Budu sama.
0: Esebo.
2: Onosema ndane wangalize na mpiji maokota.
0: Baga amba chisema anda mpiji maokota bali batia.
2: Je tulitu inda tuliba kaka mwaka sana yungkuba vionavite kukuba kato njane yungkumi yaka sana kaka.
0: Mwebali kusaba mwebali kukola.
2: Mpoze beye vituelieno.
0: Esebo.
2: Matofali kakula kubibili vivili mwatano.
0: Okay.
2: Agebumba kakula gali mbisa tu otanga ine chizi wakwela kubibili mwatano. Aka mwanye ndebe ni mituwale na bogo ina nyingi wa kukule na bibi mpozi na umu chere kwa nkumi nya
0: okay
2: buto lita ya kasambu toke rini mkumutu wa kumuchitundu nebili na eva na eva budu tubakala nyomu wale ntele zenundi
0: we wow
2: sika tendi semande mpiji bukemba
0: we wale nyowe wale dalabwana semande mpiji bukemba batura bide mwe balikuliriza radio eyo muntu wabulijjo radio budu kanso kenzi jyo baka muno katono ngenda kujja tweyongereyo tova kuyo muntu wabulijjo
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yo muntu wabulijjo Bera mwegendereza anti okwerinda subuti Bera mwegendereza wano ku Radio Voodoo nga kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuka ku bukadde bibiri wamune salary loan okutuka ku bukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banka panvu ate ku magoba matono sayo okusaba ko kati odiwemo musawa nsanvu mu bibiri
4: Abusa Bank your story matters
5: Kano kagende eri abazadde abaana okuzannya ekiro kya bulabe emizannyo nga tepo bagizannye nga misana olw'ensonga nti ne bwe guba musota guyinza omubojja nga tagulabye abaana balabule babeere beegendereza
3: Bera mwegendereza wano ku Radio Voodoo abadde akutuusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuuka ku bukadde bibiri wamune salary loan okutuuka ku bukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banka panvu ate ku magoba amatono sayo okusabako kati odiwemo musawa nsanvu mu bbiri
4: Absa Bank your story matters

0: Downloading app ya Wendy ku simu yo. Obanye ka *229# ojuze wa mafuta ngate bakutemea dechi 10 olwokusasulira ku simu yo. Ofuna amagoba buli lunaku atene bakusala kitono nnyo buli lwoba ko kyosasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda ne sendeza bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10 enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Lwaki osasula kinji ngate waliwo omukisa gw'obutasasula ya dechi 10? Kati ngokoza apu ya momo mpya, ya New Momo apu, osobola okusindikira omuntu yenna sente ku bwereere buli wikendi, oba okusasula amasanyalaze, wamune bilu z'amazzi, eziri wansi w'5 ku bwereere. Iye kituufu, otereka kingi, kikuwa emirembe, wamune okukwongera amaanyi mu ngalozo. Kati downloadinga, oba gulawo New Momo apu leero, otandikirawo okunyumira obulamu, obutaliimu yadde okusasula ennusu, ago ge maanyi ga momo. Kati leka twejukanye waliwo nga radio budu etandika waliwo line myaka emeka wazalibwa weri ya bafe ojiuliriza kumala banga chi olina byomanyira byejukira mu lugendo lwa radio budu lwe myaka 25
2: kati buli lwa sunday okuva kusaba mukaga paka musambwe zo mutuntu tosubanga program twejukanye myaka 25 ja radio budu oulira abamu abali ka bakozi ba radio budu
1: abalanga nayo nabantu abensonga mu bitundu byaffe
2: wamuna abauliriza abo lulango nga batutotolera kwebyo byebajukira era byebamanyi mu bange lye myaka 25 tano eja radio buddu
3: wali wo msajja nga musoga nga kubanga amasimu
4: ha lo sinova kubudunda kwe kalakasa
2: twejukanye
3: omuntu akola kungu okolera mu kaboxa kabibati kati notuka nokubanga okola nga weyambudde kiteteeyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuwone bugu mu ngate muli ka sc ninga okola nga oli musanyufu
2: twejukanye myaka 25 eja radio buddu
5: katandika nga okuwuliriza obuladio nga tuli myaka nga 7-8 ino kuri ya radio budu ino kuri la kuliko akasajja kiba itanga kadoma
2: twejukanye
1: kugwa mtwejukanye twejukanye wana ku radio budu radio yomuntu wabuli jo oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba nge kutusibwa ka kiji musacha sativa ekiyamba kimero kukuma bunyogovu muttaka nobutakosebwa musana eranga kiyamba nebili menge mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka nokugejesa bili menga watermelon green pepper nebili mebila lebyenja ulo ekiji musacha sativa kisangi mu maduka gonna agatunde byobulimi okwetolole gwanga
6: weba nenyo balire dala okubanga okyawuliriza radio y'omuntu wa bulijjo tuli wamu ne sativa sativa kijimusa kirungi nnyo era omulimi weekwata ekijimusa kya sativa togenda kwejjusa mwabayine mwanyezi w'ebimuli bw'onookozesa sativa tekigenda kuddamu kubaawo ate nammwe abalina ennyaanya green paper watermelon obukuukuula ne butagejja kozesa sativa jja bimala sativa kijimusa kino mwabayina ennimiro ezibadde zikoseddwa ekigenge blight n'akatonyeze sooka ojjanjabe blight janja be kigenge janja ba katonyeze leta sativa mufuiremu ekirime kyo kigenda kwebaza kigamenti mukama wange abadde walwawo nnyo okututeekateeka mu mbeera eyo ekimusa kya sativa kiri maduka gonna gatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0788 M 833 3 mukaaga eri 0788 M 833 3 mukaaga oba 0755 3 0 55 3 3 0 M 73 ogenda kuba oyogera ne banaffe aba sativa bakuweereza ekigimusa ekya sativa osobola okubanga weeyagala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala kakati olwaliro twogera ku bizinensi ntono era nga bwe nakugambye nti tugenda kufuna ekibalo kya sabbuuni mu abakola sabbuuni naye nga tetunnatuukawo obadde okimanyi nti abantu bangi abakola bizinensi ennungi naye nga bizinensi ezo tezikola era n'abantu tebazimanyi nga gwe wakola bizinensi era weewaana bizinensi yange ennungi naye tekola era abantu tebagimanyi nina mukwano gwange mukyala aluka emikeeka mirungi nga bw'okiwulira alukirako n'ebibbo ebyenjulu manye ennaku zino ebibbo baluka n'ebyensansa naye no yaaluka byanjulu biri ebyaffe binnansangwa binyirira era birungi jo twabadde tunyumya nangaa mwana wange kubanga mama wange oyo atuuse okunzaala nduka ebibbo bino n'emikeeka naye byantamye konze lwaki nangamba olaba ebyo nti ye mbiruka naye tebirina katale ine mugamba mama wange baani abamanyi nti oluka ebibbo nti baawano bano batonotono nti ye nimuga kati ekyetaagisa okukola kwe kumanyisa abantu nti oluka ebibbo n'ebibbo byoluka n'emikeeka bo bwe banaamanya bajja binonya nitubako chetukolera egulo yankonye ko kasimu nanga ni mwana kati sicha aina obyo naba abitutte olwecho tetwakoze bantu banji enaku zino mugamba nte musobola ku manyisa bantu business zamu kubanga okulanga kwa bei mwewe mugamba na imu nayo okulanga kwa alaisi abamu mutiane radio wa radio budu munaye na asobola okulanga okulanga kwa alaisi bogera gira nyani chojamu ngolanga tewali business ne weba antonetia nga terangibwa kubanga mukulanga abantu ne bajimanya bwe batandiko jettanira chechimu kubigendo jiyamba okula mukujikwata nokola ebirungi notabiranga bigenda kubera nga biwani bwagwa bikola nabatona ababimanyi naye nga teyeyongerako kiringa bwokuma ekintu ekirungi bwokulima bofuna ekintu ekirungi ate nokibikka mu nzikiza oline ekimuli kirungi nokiteeka mu dilo nokibikka kakavera aka black tewali agenda kimanya kakati muzimu kunkole zino kolebwa nga business yene ekula okulanga n'okujimanyisa abantu kikulu nnyo ekyo nkikugambye kikulu nnyo abantu banji abalanga nga bye balanga sibi ebisinga ebibyo byokola gwatabiranga naye nga ababigula nnyo birina akatale nnyo bikozesebwa nnyo n'okusinga ebibye mirundi kikumi naye nga ebibyo bye bisinga obulungi ekyo nakyo beranga okimanyi kakati no munna itobereyo nga business yange sija jiranga ayo yo isi tena tuka teina business lwegenda kutuka awoli osobolo jiranga kati emitendera jino jisobolo kuyamba okulabanga abantu bategeera business yo ekisoka business yo bweba ya byakulya obanga ekozesebwa kangamba okoze sabuni okoze juice okoze chapati okoze kabalagala n'ebirala byosobola okola tekikujjaako kwefiiriza kugezesa nti bannaayi nkoze binyebwa ebisekule kiro kumi naye kiro eno buli muntu kamuweeka ejjiiko bbiri waakiri abifumba abiryeko awulire bwe biwooma abiriddeko ne bimuwoomera bw'oba weekakasizza enkya ajagula kati sampling kiri kimu ku bigenda okuyamba okutunda business yo gy'otunda sampling ne bw'obanga sabbuuni wo tebamwekakasa ku katale muweeka abatonotono abasobola omusampolinga mu butolo obutono bwe banaalaba obulungi bwe ako katale okagguddewo ekyo nkimaze ekyokubiri abantu abamu be babanoonya obutale ate banoonya obwo obubeetoolodde obutonotono obadde okimanyi nti mu bizinensi kkiriza oba gaana abantu abasinga okutuliraana tebatuwagira mu bizinensi batono nnyo abatuliraana ne batuwagira genda okinoonyerezeeko kubanga gwe bw'okola ekirungi ate akuliraanya ayagala kiraba nga kibi batono nnyo ku kikumi baliko kkumi abakuwagira nga bakuliraanye kati tolowooleza nnyo ku katale ako tandulako ku bigere ebitonotono abambaga nabbi taba na kitiibwa bwabwe ate nga bwe biri ze ndi muluŋŋamya wa mikolo naye gye nkola ku kyalo ewaffe ekyawuunyi butaaya kyawuunyi kagganda kannyogoga mitono nnyo ne gye nkola awalala abantu abatuliraanye tebatuwagira mu bizinensi kakati tobeesibaako teweesibaku abo abakuliraanye yadde ke katale akasooka naye bw'olaba kigaanye nga kigaanye tandulako ku bigere omanyise abalala ekyo kyakubiri kye natandise nakyo kye nakugambye nti sampolinga abantu bamanye ekyokola ekyokubiri noonya akatale akagaziyeeko okuva w'oli kubanga w'oli wasobola okukuleetera okulowooza nti wagwa nga togwanga ekirala abantu abamu mu kiseera kino tebazimbye bwesigwa mu bakasitoma baabwe osobola okwogera omu ku omu muntu ku muntu akakatalo osobola okanoonya akamuntu ku muntu era osobola n'okukola direct sales ng'ogenze muntu ku muntu bemuyita abatembeeyi ennaku zino nno abatembeeyi nabo bali mu maduuka luli abatembeeyi batambulanga nju ku nju nga batunda ebintu ebyo bizinensi yo bweba ntono ng'ekyakula nga tennakola linnya obutembeeyi tobuvaamu tobwavoidinga olaba n'abayina ezikuze ennene batembeeya kati naawe obutembeeyi obwetaaga bweba bizinensi yo ntonotono tembeeyaako oyinza obutatembeeya gwe kennyini naye ate bwe kiba kisoboka naawe kennyini kikole kubanga eddoboozi lyo bajja ddiwulira tembeeyaako abantu bamanye by'okola ki bamanye by'okola ekyo bwe kiggwa waliwo akagambo mukwano gwange eyakanyinyonyodde mbadde nkawulira nga manyi tekasobola kukola era ke kasembayo bye tugenda okwogera lwaleero mu promoting a business bingi nnyo by'osobola okukola naku zino abamu muyina essimu temuzikozesa muyina TikTok muyina WhatsApp naye ku status oteekayo ki status yo waliyo business yo ku status yo waliyo business yo gwe tokimanyi nti abantu

0: Caustic soda, yes, ujia kufuna kuota namba ya 12, na hiyo ugina kwa sako caustic soda wa nusu wa bitano. Noku kawansi, kubalita chisinga kuwe na cha bay, mchoyinzo kufuni yako, uko kukuli yako sabuni wa amazi. Ndoza tumuliza wafe, ugobe ila ulungi, yes. Kakati, echogo chimaze, tugenda kweta agayo laanji. Mama tuwacho ugira konti, abantu bagala okufuula bagala lanji zifuse fuse kakati lanji joko siza yonna oba ya kiragala oba myufu oba ya bulu kugamba lanji yonna
1: jobo
0: ya gadde tujja kweta galanji etasukka nusu lukumi chukanga nokusigala winzo kusigalawo omuliza wafe nkubalira ekintu ekisinga kubedanga kya bei ya waguru hiraka kasanti tezi tusa kuza sente zisuka kuzino zi nkugamba nakujia konga walugobu sikubo sinka nyobachi atira radio udu mbwe kugonjo lila nga tuita mprogramu ya feno kakati tujia kwe tagana akalosa waka wowo tuagana kwe sabuni kwa wasimula office ya radio udu hawa gamba tujia kwe sangu yu sabuni woyo mfubuka kubango waka wowo wako akasikiriza sabuni ya salimu kwa wowo kubegwe uli ya dadala nti ya denga wali wa nafe haba ina alaji no wow chitegeza tuja katekamu chitegeza lagu wa singo chifunamu atini no mwana watu sabuni kwenye tuna watali mkawona vichi mtunda bei no kusinga ate kwenye zenga alimu kubango yibida special order ya denga atini za chifunamu kakati akalosa kajia kubila kankumi bili obaka wawu mbobu kwa chimu kuchimu kubamu manjina awe njini ya umuliza wafi osolo biga tamu ngeda wimbi kuwa caustic soda yes ujia kufuna kuota namba ya kumi bili na hiyo ugina kwa sako caustic soda wa nusu wa bitano noku kawansi kubalita chisinga kubila cha bay mchoyinzo kufuni yako uko kukuli yako sabuni wa amazi ndoza tumuliza wafi ugobe ila ulungi yes kakati echogo chimaze tugenda kweta agayo laanji mama tuwacho ugira konti abantu bagala okufuula bagala laanji zifuse fuse kakati laanji joko siza yonna oba ya kiragala oba myufu oba ya bulu kugamba laanji yonna
1: jobo
0: ya gadde tujja kweta galanji etasukka nusu lukumi chukanga nokusigala winzo kusigalawo omuliza wafe nkubalira ekintu ekisinga kubedanga kya bei ya waguru hiraka kasanti tezi tusa kuza sente zisuka kuzino zi nkugamba nakujia konga walugobu sikubo sinka nyobachi atira radio udu mbwe kugonjo lila nga tuita mprogramu ya feno kakati tujia kwe tagana akalosa waka wowo tagana kwe sabuni kwa wasimula office ya radio udu hawa gamba tujia kwe sangu yu sabuni woyo mfubuka kubango lwaka wowo wako
1: akasikiriza
0: sabuni ya salimu ka wowo kubegwe uli ya dadala nti ya denga wali wa nafe haba ina alaji no wowo chitegeza tuja katekamu chitegeza lagu wa singo chifunamu atini no mwana watu sabuni kwenye tuna watalimu ka wowo na vichi mtunda bei no kusinga ate kwenye zenga alimu kubango yibida special order ya denga atini za chifunamu kakati akalosa kajia kupila kama kumi bili obaka wawu wawu mbika bienji neko nako nabo funye kandi suse bili ze miru ze kumi kwanga mwendo kwenye gambi kwenye kugamba ya kwenye mwendo kwenye kubwa atinga mkubulia no mwendo gusi uguli wa guluko ogutajia kukawansi wa wogo wetufa kwecho tujia kweta agechi lwengo tibaita echa CMC na mwongi la kira mwanyi uliza wafo mga soro achi teka mka CMC songa wanibido kwa sabi ya bili wa gulu yukabe njoke ndeko na umala CMC kuzitoya sabuni abiranga azitoa bulungi abantu baga nyo kulaba sabuni nga azitoa nga alimu wakananu kako si nsonga obagu ugu wakula wa mtindo kwa chika wagulu, cha wagulu ni wabanga salimu wakakananu waka ono customer gamba hii nga utazitoa na umu nyati wa kuzitoa siku ya kutukuza itajia bitegera so chuoja cheta aga ata chijia kuongela na yukubunji wa sabuni wafi abandi bade wakula lita abidi wakula lita abidi mutano wa sato kakati ekiyonga tukimaze tujja kwetaga ne ka KDS kiyonga cha KDS CMC tukoseza gramu za 3 za 12 KDS tujja kwetaga gramu zinga 5 za nusu 10 Kilogramu za tano utuya makonti sabuni wafe okumuwa ngele chovu okole sabuni ngele ya igira kuredi yobudu so si nga gubayi gizeo jistati gila tuwa gala guwa igide kuredi yobudu obingo inakaya nkizo kusabuni guokola kuyo munno guosanze nga akola go wagame ingo uwanja enze njine chama change enze njine chama change kumbe redi yobudu che chama cho kakati echo chua chwede tuja kwe tagano mwenye guna uguliwa wabu mwenye guwa ito kwa industrial salt ndi omunyo gwa makolero gwa gwa makolero no munyo gwa kutugwa njwede gwa kulia denga watu kuina guno omunyo gwa makolero kilo namba yajifuna ku 12 mbitano wakati tupatu gasegase emiwendo byonna nga weze mbyogera jja kubera emitwalo 2 ne 15 mu 5 kwa lita 2 mu 5 kwa 3 atenga mwana tuli ebirungu bisa nokendera mu esigala nge 2 nya 2 kitundu kati mtuwale hibili ni yungu mitano mubitano na hivyo mwoko zemu lita hivyo mutano zuko chitole nye nye choso kola otherwise haba singa tukona mwoko lita asatu na hivyo mkubali devirunga vya bayi haina mkubali yungu jemu chitono so omuliza wafu kugumkisa radio budu kuhekuwa ndiye kuwa nebi balo bino kati mtuwale hiyo hibili tano mubitano na ugabiza mwoko lita asaza fabili mutano mwoko lita hibili fulumide kunusu lukumi ni nusu abidi lukumi umayi business tuwala ni namba anti ya mwa bili kubanga chikuyamba kubanga ofuna maguba gane na mikago wana ofuna kum kakati nusu lukumi mwa bili zofulumiza kubuli liita kati nusu lukumi mwa bili liita ne ubanga umu customer afitomo sede njoge ya no mtu hata andika ngataina nganesi ndizaina atunu nyo chitakezo mtu hata andika ni wapata guze chidomula wangu guze chidomula tishinja kusuka mitualo nkumitano ni dumula uguwe chidomula chifudemu buto bia bia nkuminyo wali ukubasu uzi nye mitano kutano ili natuja kusuka mitualo esatu chungula chukubale eche esatu lakini eche vile evili tano bitano singo wanga natani kakukula retail ya chidomula changichino ngena chitu unakamu kamu solo kujamu ama gubaga ngati nsitemu business kakato ja kutunda lita zo eza satu kwa mabili mutano lita za abili mutano buli lita ngo jitunda enkumi bili yeji mtualo jafeta watadami mtualo ebili nenkumi tano mu bitano wufu nyami mtualo jafe etano chitegeza mtualo ebili nenkumi nyami bitano gabera makuba chino chukuba lidanga omuliza wafe siga se mubi ntunji hatema nangu kuchomu kiliza kubangu kuchomu kiliza tunda chomu tumpa njaga wedi hudu ebinge kuwe chintuwe chichitufu kwa tuwali nisongalashi nkuwe chitali chitufu kachia kubali de checho kakati je mtuwalo jie tani tukizo mtu wabada aga mati zika mkwatebuna kuchupa wawe nzori ndeke mkachupa omwe ya kolu kumi kibasa gula kubanga tuloza nilobo uguza bebo wakafuna sipi bantu wabe chike cha wakulu kubanga mtu ya tandika ni klasi ya bantu jabira mo ebisele ebisinga na daba vuka babira basibula gula bintu ebituno tuno nesode sobole kubanga kola yo 20 liter nga chiduma cha 20 liter cha soda na yu uru kumi omusobola era magezi nga wanyo omuliza wa fenti kola yu bintu abantu yu basobola abuli mtu wachikola chi kampani nene zandi wadezi kola yu nti soda lita abidi na ikati okoze kalu kumi lukumi empu tojironze bulonzi tewali agame tojitade musende kugenda kamu retail nao abawala babiri bempange ekyokula bilako omwalomba mitalidi yani omulala jake naye amazima ddala tebasobola kulusobola kugenda tatunze kidomola kale kitone nnyo awagenda mu nyendo kijjabu eminawa kale kidomola ekyo nibakijjamu emitwalo etaano omwakula wa sabuni wa bulu omulala wa green gweoli wadde mbamuliza wakola sabuni gwokola ki gweoyagala kati emitwalo gyaffe gino etaano tubale kidomola nabo kikwedde ku mitwalo esatu nga waguzeko wafunyeko ne empty n'ebirala byogasemu nebiweza emitwalo esatu era nosigala ku lita 2 mu 5 so saa 3 kyokanga kino kyembala kigenda mu lita 3 njagadde okuwa ekitono olabe nti ate senga oba okoze n'obwegendereza nga wetwakuyigiza bana batu ate ojja kujjamu ojja kubanga osekera mu kikonde abalagi bakabira yesebo kakati n'oba okoledde ku 13 lita 2 mu 5 buli lita oba ogifulumiza ku nusu 12 banange nusu 8 buli lita oba tukifunyemu lunana eyebe susenemu 40% nga ate kampani zenene esinga okubeera enene amagoba gazikolerako gabira ga 40% kwa gala giro nego sebo limu 70% limu 60% ngati ne cost zeyongedde kisegeza omuntu osolo okutandika ne mitwalo jo ebiri ne 15 mu 5 nokola mitwalo 5 nozayi kano bango 10 dumala bibidi ogudda ko bofulumya bina banake ngati kidumule ekyo ge mazimu omuntu asolo kitunda olunako
1: okay
0: mulimo cyo gusobola kuingiriza mitwalo 2 ne 15 emiri nya 5 ngamagoba buli nako aika jibebidi nga jobu linako chukula jitia chitegeza mumwezi ulimitualo nkaga nga magoba sivaze kapitou ngukoli da wakati kati cheche chivalo chafe umuliza afichihita ago kumanya ila chate gede kulikudisobu kakati jesu kujukse kumuliza wafe niti sabuni kawoka mutunda na iranji ibintu bibidi ngebe ya bina bina bina bina jambi kwa kumanga biyabikulu chukati binu cheu ni santidanji ya nakawo bitunda nyo sabuni so sabuni wo wandibiddenga ya ukana sabuni wo yigide ku radio buddu ngali mwakawo atali muneranje ichiwedde
2: nga tuchatalaga bitundu ya gonge byenja ngo mukuja kusemya kabimwe tane ja radio buddu
3: buddu kwetu vera
2: kakano tuolekede chansiga nga bimu satu mwezo kwa mnana mwaka guna to wachali vya kusubiza katife tuja ma radio buddu at 25 nga bimu satu mwezo kwa mnana uluna kuruo na tugenda kuruma la chansiga kufa kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwata kumia kabimwe tane ja radio buddu omuli vyo jukila vyo manyi ebya kunyumina ngane vila lantoko butele fukumboza radio buddu okuangule vila bebyenja ulo omuli sentenkavu t-shirts reflector jackets nebya bebila la tomoni ulwataka ungezi tuolekele mchisawe mundiba ngaba presenter ba radio buddu ngaba tunkana ba uliza babu wabe chesiga
4: radio buddu ya guina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro asivye abuza DJ Daniel mpira gudawa
5: kwa Daniel shauma shihata kuza nebuza saidi chiza
4: chesigo mpire gubye Obama Junior chesiga gwadeka iwa Cosma nagweleza Jacent Jase Kalingoma agweleza msawa Alex Chitunga ona Nataka la Sonko Judy agumubieka kubye mulunji nyone kusanga mzaikamadi gwa
2: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze muka na lalwe mode Karingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusaleke che siga mutauni Hanti radio buddu esazeko Radio buddu at 25 Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidensi yona Eno ye radio buddu Radio yomtu wa ulicho Oni Musei Kapumba, one of Radio Wood, Gauko Smoko Skyview Soda.
6: Skyview, go extreme!
2: Alom kunsewa nyabu.
7: Unyango domze ikakumba anga bulijo. Ye wamu wali ya babi.
2: Banda ibatu malake mirembe.
7: Aka agati nomu hitali yote chari babi.
2: Hey.
7: Umuntu wa babu ati ngoli ya kusabira. Chobye kwefulira. Umusaji ya bie ufa. Bamulise wanonge sindo. Kumanya katia cha imba.
2: E imbira wa.
7: E imbira muru butorwe. Kansembeze simu kuru butorwe. Owulire limu kuyimba. Ukawulide.
2: Banda ikatio tafe.
7: E muimbira muru butorwe. Tuino murongo sane tujimujiamu atene tujimujiamu.
2: Mzee Kapumba, one great of doctors wako. Skyview Soda.
6: Skyview, go extreme.
8: Munange Richard, wewe waleka lunch kano. Chiba de chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mampeo chapate ndala ntualideko na avika.
9: Munange nga zuwede wo. Bali muntu ansobede aride chapate na akaunga vyoka.
8: Banange ate na akaunga kao mye. Kano wakaguze wanawe.
9: Guto naulira kukawunga atene ngane mpya 80 wa Spring Fla. Spring Fla ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma. Talina buzivu kubulamu Spring Fla. Alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals. Kaja mangu atene ngano. Okoze sabu tomutoma nyoko. Olu naokola chapati njiko. Mufune msupermarket mugwanga liuna. Spring Fla akuleba Mandela Millers Evo Sega. Era ngatawidi ya Mandela Group.
2: Mandela Mirazi bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byote sanga walala ekirungo ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula chongira kubunjibwa basidikala bakuma mubiri eranga kiyamba namaso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofali bwa mubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba mubiri okutambuza mmere obulungi n'obusimu bwa mubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima olwate
10: Swate ayani, ayamba mukukola obutafali bw'omusaayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetooloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers e Busega, nga lino ttabi lya Mandela Group.
11: Kaboksi, kyekya kyate.
10: Kano ke kazannyo akangu, k'osobola okuzannya butereevu ku ssimu yo. Kati olaba, nze nanyiga sita, bbiri emu ttaano hash, mwattu n'ensasula enkumi bbiri zokka, olwo n'entandika okuzannya okuwangula ssente.
11: Enkumi bbiri zokka.
10: Kiba kiwedde, awo nga weefunira omukisa gw'okuwangula ebirabo, omuliro okukuba gy'akapooti, okutuuka ku bukadde makumi aga, ataano.
11: Miliyoni ataano.
10: Kati ate ssente kyo kyokka, nyiga sita, bbiri emu ttaano hash, weerabireko n'amaaso go, anti osobola okukyusa obulamu bwo mu luzannya lumu lwokka.
12: Kati kikubereero ku lw'obulamu obulungi enkya, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa, sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
10: Kaboksi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'enerungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25, tokkirizibwa kwetabamu.
13: Kakoma Secondary School e Rakai bategese kijula ekyokuweza myaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuusa ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner eno yakubayo ku lw'omukaaga nga 15 ogw'omunaana. Okulwayo suits e Bugoroobi tutandika saawa 9 akawungeezi. Kale tuyita buli asomerako e Kakoma na mwenna abali agaliza ebirungi obadde oliwulira buwulizi tubayita ku fundraising dinner eno era mwenna abaneetabamu ennamba kwe tunaasondera ensimbi eri 0783 746 756 ng'eri mu mannya ga Priscilla tuli bakuwayo emitwalo 2 nga kwe kuli okunywa n'okulya. Wabula mujjangayo nizo okugula ebintu ku olwo. Fundraising dinner yemu yakubeera Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa. Tewerabira fundraising dinner eno nga 15 ogw'omunaana. Cryo suits e Bugoroobi mu Kampala.
14: Bannamasaka, are you ready?

0: jajawe ebyo kusoma nabi vamu akumyaka 16 mero osobolo chikiriza nti Cardi B yali amazo kubera ngafuna ebikosi ekikosi bali baita Ganga Blood yali amazo kubera ngachega tako mukazi watu akumyaka 19 yatandiko geza ke ebyo kola bambi anakola ko mukaduka akamwe ke ebyo kulya angakola nga kashia anayo ne bamugoba anagazako genda mu bufumbo meru yafumbirwako Cardi B
1: wona
0: gatisabulamu katonda na musula ku musajja ngatabonya abonyeza bitoke byebigwa bambi mukazi watu nabera mu mbera akayumba ke baberanga mu gakala iste bayina sente anga muli mwe biku ekitundu ekiri mwembwa obulamu obobona yabuyitamu olwensonga nti mu bulamu ayali tayina kyakozaako ayatuuka ne yeta mwanga yo muntu nagamba nti katika kasera ko kugenda ku street natandika okuzina amazina badansa abazinira ku ndongo ku street ogwo mulimu yagukolako ngachali mwana ngatanetu kana kiryao nazina ngalimba ne mama we nga mama yebuza omwana akasenta akajjawa
1: kumba yana kuba mazina
0: nga ya mulimba namugamba mama nze nkola mulimu gwa kubera nga ndabirira bana naye nga akasenta akajja mu clubs akajja mu mabala era gwali mwaka gwa 2013 nacha akanyo ku mikutu mikwanira wala nokusingira dala ku mukuto gwa Instagram ku page ye ayekwatanga obutambi nga azina namuteekayo ensine niyeteekayo ensine etandika okumulaba omwezi ogwali ogwe 10 mwaka gwa 2015 mero yatandika kariya ye mu byokuyimba anhenga byonna byakubatisa mukazi wa naga akanyingire kati field ye yokuyimba nabo bana byonna abisobola nakube nyimba nga tezikwatayo ino wobera gwe nga gwe mero wa wano ogamba zino ze nyimbi eko zimala nange ndi muntu nkowa
1: biveko na bibiganya
0: naye gwali mwaka gwa 2017 angawe tugambye nti mulamu mulimu ebintu ebimubye tulabange ebitasoboka naye nga bisoboka nakuba oluyimba alwe bali baita Aboda Kayel na buli kati
1: teyadda mabega
0: oluyimba lwakwatayo ne mukaseera kano lukyakubwa n'owulira ng'olwakafuluma olunaku lwe lwakya olunaku lumu mmeero naaluka na buli kati Cardi B gwe tumanyi mukaseera kano omukyalo ow'amaanyi teyadda mabega naye ng'obulamu bwe yayitamu obw'okusomoozebwa mmeero oba okugenda mu bufumbo nga tanneeyagalira oba okugwa ku musajja nga tabonyabonyeza bitooke byebigwa akoze guno akoze guli azijja amazina ku street olunaku lwakya lumu we yagenda mu by'okuyimba na buli kati teyadda mabega tugamba nti togwamu maanyi byolaba ng'ebitasoboka munnange nno bisoboka biyinza okugaana leero ate nkya ne bitambula bulungi era mu mboozi yaffe yakisoboka leero tukuleetedde ku mukyalo oyo gwe bayita Cardi B.
2: Kisoboka kati nawe tugwamu ssuubi tewiraliikirira kadde ku n'obulamu bwo bukyuka okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi oyo yabadde Kisoboka wano ku Radio Buddu ng'abadde akutuusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera butto owa Fortune Gold ne butto owa Fortune Supergetti wamu ne sabbuni ayoza obulungi atammuka owa Blue Magic Round and Soap bisange mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetooloola eggwanga owuliriza ekitundu ky'okusatu.

0: more fun.
1: Mukuru,
2: wangisem.
1: Njagala ekyokunywaga bwe nkiyiwa mu ttama. Omusanja gutambula bulungi nnyo ne kimpesa nnyo nempulya nga nkifiringa.
2: Kakati ninamu sunda basi sniper alikoli kikumbu kya drink mpozi.
1: Twayongerako kalala. Ako kennyini kobompa mpozi mukuru nkujukiza n'ekirala. Kyoddamu n'ogatika sunda basi sniper alikoli kikumbu kya n'obwokunywa obulala. Omuti n'owulira obuwoomi.
2: Sunda basi sniper alikoli kikumbu kya drink kyekyokunywa kati ekiriko kiwoomu kikumalako stress kikugula emisuwa ate nga kigula sente entono ate nga kiri maduuka ne mu bbala zonna okwetoloola eggwanga gw'omusuubuzi kuba ku 0752249 sniper
3: basebo ne banyabo terikulanga kulala obwakabaka bwa buganda bukutuusako buganda royal regatta empaka z'amatu ga kabaka ez'akamalirizo zi

0: Gola baba sanja na kazi nga basale jengo Bino bie bimuku wikunjiko bia matikira kasaba sanja Tukela kunonya bilabo Unja kumbish Sosmenu wa yimbi Yuna kumutuwa mkwe muda Onyumiru wa mato wa yimbi Nendongo
1: Muziki kumbia kachigwa Kukumikeza sana sema yu Enda mix Enda mix

Radio Budu, radio yomuntu wa uli jo, mwebale kubera nga muu uliriza. Dachika makumi ya bili mwenda, ezaka ita kusawa kumi, ezaka mwge zikulu na kuruwa liro. Ninabachari wange Shaka Sozi, Timothy Case, bunda bunda bali ku TikTok, ugari wango Dennis Azad, Bagoberera, mwesonga zonda zonda nga wezgenda maso, Oziru Piten, ugambotia, Juma ugambotia, Jagu Martinez ogambotia, Josh ogambotia, muna, mwebali kubera nga jimuli, muuliriza. Irate nga nukulaba mulaba. Vungula, zula, wangule ebirabo. Wakati nga tuchari mumatikira gabe na ugomunu duguwa makumi ya satu mwesatu, obwakabaka bwa Buganda, bukutusa ko Buganda Royal Regatta. Mpaka zama ato gakabaka, ezaka malirizo. Nga masaza 18 gakontana nakuzumwezi nga 22 omwezi gwa 8 2026 kati jangovumbule pichi na masimu chovumbula chotwala chiite treasure hunt impakaza kubera kubunja ko beach kubunja ko beach wali mawokota kuingira kuba mutwalo gumugoka tosibwe ndongo na bayimbi jangola baba sajja na bakazi nga basala enjego atenga wawangula nebirabo ili gwanasoka mkisago kuwangula uwebili ebirabo umutanda asimi ye edaba miwama saza mwena mkungaba ntuwa sasa jabo na beiwe kumunja kwa beach na kuzumwezi nga bili mbili umwezi guno kwa mnana emili angojo na jakugula ukusawa bide zoku macha ukuingila nusu mutualo so sentewe wa Buganda Royal Regatta amato kwa kabaka ingini ya Beni Misaga nabaka chiko bakubele da udala ira baba ko wode mlime kusigalira waka kuluna kuoro sabategi sokuli omwami ruwanga nomuchala akuro Olivia babalinze mujemo bonji munyumiru mpaka za macho ezaka malirizo.

ngarwa musajja neruji fulumiramu AI omukazi omukazi nga ofulumize dobozi nga omukazi yaimba yagenda okuperformingira abantu ku stage ne bamugoba ku ne bamugamba fete tukumanyi na nyiniru yimba gotwagala kumbe yeye bambe naye nga yagenda nateka ku AI anakola cover ngeri mu dobozi ya omukazi beba kutuma bafedi yogezanga nonsonga ku olimba bamufukire ekizibu chemanyi kati anonya nwo performinga ni wabula olwensonga nti yakoze se ekintu kya AI neri fulumira mdowozi lyo omukazi bulemunga yebuza ani yakubye atafe tudukira wali mind zidukani kati unainza kubaga binta the ainza kubera ani kati mumbere yoyo na omimbi bamita izoniti by the way ya imbo oluyimbo olo anaengo oluyimbo olo eyo cover kati oluyimbo original yalo

0: kanganga AI eyimbye bulungi nnyo okusinga nannyini luyimba. Nawe nova ni wera bisa ate nga bayimbi mwe mubyekolera ebintu bino kiyinza okuleetera obuzibu. Lwaki kiyinza okuleetera obuzibu? Nti abantu basobola okukyawa oluyimba lwo kiyinza obutasobola kupromotinga nga bwe wandikyagadde. Oluyimba luyinza okugenda ennyo ne lugenda ewala ennyo naye ng'ate si mu ddoboozi lyo. Kati ate ekintu kyonna ekifuluma nga si mu ddoboozi lyo oba olina omuntu omulala gw'opromotinga ne bwabeera presenter n'akola naye ng'owulira gundi akolanga gundi aba taye promotinze ye nga ye wabula ba promotinga oli omulala gw'akolanga aba promotinga obuli omulala gwakolaki gwakolanga kati gwe kiyinza obutafunamu. Kaimba kaizonitika pyako bakaita simalo ake kayimba ako naye kafulumiza ne bakafulumiza ne batekako ne cover eya AI kyoka AI nefuluma mudoboozi eryanga linga lya mukazikazi eryo kati liyinza okubanga kiyinza omuzi emabega yenga ye oba oluyimba obutatambula nnyo kiri awo kubeeno vajoni bayinza obutajukuba olina kubaya AI nga walabanga eya AI esinga eno okunyuma. Kale katugende mulombo gwaffe ogwakawungeezi kolunaku olwaleeto kwata kuno bya radio buliwa mutwonkyo yensedigire ne yonze nkyatambula naawe
1: gwe mulamwa gwaleero mu pulogulaamu mukyakaza kati teso twendowoozayo wekiki olowooza ku nsonga eno omulamwa mu pulogulaamu mukyakaza
0: nawe ke teso twenzoozayo kiki olowooza ku nsonga eri mudira mukwero gwaffe gwawuliriza radio buliwa mutwa bulijjo era ng'ogenda kuyita ku 0752 98 95 0752 98 95. Olowooza nsonga ki eyinza okulemesa omusajja okukkiriza mukyala we mukazi we okukozesebwa obukola eyinza kubeera nsonga ki? Olowooza nsonga ki eyinza okulemesa omusajja okukkiriza mukyala we okukozesebwa obukola? Ndi ku 0752 98 95. Abakyala beesibya waka tebakola naye ng'abamu balina endowooza nti abasajja be baabagaana okukola. Kona tutambule ffenna ka tulabe endowooza yo gwe ky'ogamba. Radio Buddo iwanjusibu yoba lukumpuliriza
2: amanya inzika itabene mitatu.
0: Yes, patu
2: kini mkande kwa ina lori za ima sanja la zene ya tuuliza lori yungu mbukati kamuya.
0: Yes, sebo
2: mbana ati sojo yungu kule mesta honi sanji ya kuja mkazi yoko nisi mbana ati mkazi ya tumela okufuno ya yana bosu yungu mkazi sanji ya
0: terera mu network ankuulire bulungi. Ayinza okwagala mu boosi we. Radio Buddo kodi hela. Wanji sebo. We mala kuulirize yo omuntu wa bulijjo.
3: Ati mateka.
0: Yes sebo.
3: Nufati katulo cha zanga tava kudaniyo mumanyo.
0: Bagamba cha batu bafabe katulo cha zanga lubale.
3: Tatina tabulu wakuba mtuchaye.
0: Tubachaye nyo.
3: Tubachaye nyo kubanga. Mwalaanze vivurusu na wisa kutigamba lubale katulo wade.
0: Yee.
3: Wade cha zanga.
0: Kale kale.
3: Peka wakati kumulamwa. Mwakazi olaba yusonge vyo gani sukola. Ensonga ebadde nsooka okuteeka mulimu okimanyi ku mutima n'ogaana ono omutima ogukola gulina oba
0: nga talina mutima gukola
3: tanga omutima ayina ebiri ayinza okugenda okukola n'akulaga ti agenze kukola sena agenze kulya sente
0: nga tagenze kukola
3: n'agenda okukola n'akulaga nti oba afunye sente n'akusinga n'olaya dda nti mukazi mutuufu akyali mukazi wange.
0: Okay.
3: Nkali
0: neyanzisa munanga abantu baffe bandayira abamu kayembe ruyembe rubale katulo kyazanga awo namba agala nnyo webali kuliriza lwedi abuli omuntu wabulijjo. Olowooza nsonga ki eyinza okuviirako omwami okulemesa oba okugaana mukyala w'okukola oba okukozesebwa? Radio Buddo oliko hello.
4: Daniel
0: wanji
2: Daniel Mbadi.
0: Yesibo.
2: Webali kuweleza.
0: Webali kuweleza.
2: Webali
0: kuweleza. Yes, kuki.
2: Wakati nze chenda, chenda wone.
0: Mm.
2: Kumirimeye vipema vivari inji.
0: Eh.
2: Katuweleza ilari inji. Daniel Mbadi nchu waliwa msaji ya college. Ala.
0: Eh.
2: Nenga ya tegira uvuli mwala jokola.
0: Nenga ya kweze chibala, tatu kweze business ya funa student, akweze business.
2: Akweze kutegira uvuli mwala uvuli ya jokola, ilo mpugendo ukulaba.
0: Hey.
2: Mwala amalawe nyeze satu, nga vale itamulala.
0: Nga vale itamulala.
2: Amalawe satu, itamulala, ya kwele chintu.
0: Hey.
2: Ya kutegira mkati uvuli ya tegira mwa wange.
0: Hey.
2: Katika mwanga mba katulia katonoke tufumye
0: habere waka
2: habere waka kuranga silaba watufu jodia kolera okay. Majoko ndi weba likuwele
0: weba likuwele risalwe li obudu ya mtu wablichoro kupanga tutambla fena awasingo wunji ebindu wetuloza ko fena chigende lwa chigende yu mchala wena mleka nakola baja mtu alako mchala wena jirini haja kuhigwa buwensi wana jirabu hati na yemu ni mufakta zezimwe ziganya basajja okukiriza kwa mchalo kugendo kola abachala bwemufu na muka sente te mufu gika botani kukola omusajwa omuisa mua maso kubango mainti gokute kasente ufunye muko kasente omuchala teka wama teka agage bwabanga ina muko kasente ii abada ingile bili bamu ongezae babuse wa mugame katuja kunyuka anga sawa sato echo ndo sichibi ayagala sangengu omusajwa

0: Webali kuhulidiza, webali kulangana radio budu, radio yomu tuwa ulicho. Nga tucha talaga bitundu ya kwange vya nja ulo mkuja kusemia kabimu ya taneja radio budu.
1: Kubudu kwetu veda.
0: Kakano tuole kende chesiga. Nga vini musatu mwezo kwa muna no mwaka guna. Toto wacha libya kusubiza katife duja. Ma! Radio budu at 25. Nga vini musatu mwezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chesigo kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyu miemboze kwata kumia kabimu ya taneja radio budu. Omuli vyo jukila, vyo manyi. Ebya kunyumina ngane vila lantoko. Butele fukumboza radio budu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli Jenkabu t-shirts, reflected jackets, nebi ya mebila la tomoni. Ulu wataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba Radio Budu. Nga ba tunka na ba ulinza ba wabeche siga.
2: Radio Budu ya guina DJ Danio. Inagwa DJ Melo Pro, Melo Pro Sivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
3: Kwa Danio, shauma shihata. Kuza nye kuza saidi chiza.
2: Chesigo mpire gubye. Obama Junior Chesiga. Gwadeka iwa Cosma, Cosma. Nagweleza Jacinti Jase Kalingoma. Agweleza msa Alex Chitunga Ona. Ataka la sonko judi ya gumubia kaa kubia mulunji njone kusanga mzaika madi kwa
0: Kali na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeaze mkana la lwemode karingo machato kolo kisele keti devi tunde bida nyewo fena kusande ngabimu satu gomu na ana tusareke chesiga mtauni hanti radio budu esazeko radio budu at 25 miaka bili mwetan nga tufuru manju kunju msonda kunsonda buli wamuba uliriza fe radio budu at 25 radio yomu ntuwa ulijo

Fidi Joki Wabra kuinza rupanga tabla fena chokula chaka mnyo dela. Yes, I don't know what to atikaya baka imba kaza kudacheka za fesika kukune tanuzo kaze zivura kule sansa pwazira bibidi eze chilushu inda kuruwa lida fande bridget yo gambo tia fuzi zako yuma kuinza rupanga tabla fena bantu mfe banda bile gamba tia fande bagambe mugambe inti DJ Daniel tutumideko banda bile mwono bagambe inti imba kala nyo njini dela wabra kuinza rupanga tabla fena chokula chaka mnyo dela kakati tufu mbula azula wangu lebidabu chokula chilishimu chokogera kule kangate na wakatinga tuchari mumatikira gabe na gumu ndio gwasa tumwesatu obwaka bakabwa buganda bukutusako buganda royal regatta impaka za mato ga kabaka ezaka malirizo na masaza 18 ga kontana ende kuzoma zika kubira biri mu biri mwezi ogomana na biri biri mukaga kagadi jango vumule pichipichi na masimu cyo vumbura cyo twala na chiite tuleza hanti elanga tuga manti impaka za kubera bunja ko beach maokota okuyingira gubera mtu alugumugo ka era tuga kuyingira mtu alugwensimbi gumugo ka sono recho jango na wenga wetegese lunyonda yango chimanyi togenda kude wakagwa inacho zizayo tosubwe ndongo na bayimbi jangola be abasajja na abakazi nga basale ejengo bo wangu lebirabo eno bo wangu lebirabo atenga tugamba ati tosanye kusubwa omutandasimi eraba mibama sasa mwena mukunga abantu ba saba sajja mu bagamenti fena tugende tweiwe kumunja ko beach nga biri mu bidi omwezo ogwo munana eminyango jonna ja kugula osa wa bidi ezo kumacha okuyingira omuntu alugwe simbi kumugoka sente biwa buganda royal regatta amatoga kabaka engineer Ben Misaga naba kachiko be naba kubeerawo eranga tuba gama nti baba kowode muleme kusigala waka ko olwo muje fena tubeyo abategese okuli omwami Rwanga ano omukyala okuli Olivia baba linyuze muje mubere wensonga zambe barabara masi vukera vumbula wangula okumanya ebisingawo enamba eri 0301 abirimu munana nkaga mu 203 0301 abirimu munana nkaga mu 203 kale owangu de kasento lide kasenta kaongezwa meko lwalero obalu chaganyo inacho zeyo na chewa ko bachiganye kwata sente kwata simu zanyi 12 aka box wekali okulabika ngato nakuloka lufuru rwenja uru echo kwa chichi nchoka ogera kulabika ngate onyiga 62m5# londa ku murodi ya gaba sente dia ku sente zange nawo genenga we yagala 62m5# eka ngabo mulundi ogusemba kakati ebisigade mujja kuzanya iyo nga mazo kuvawa era stiru sente mujja kuba mchaka kuba mulungi nyo nyiri dala ya 62m5# londa ku murodi ari ku namba 3 londa kaka boxi kakaliko sente samu pini baje kuja ke 12 zoka pale kenga nawe we yagala mulungi nyo nyiri dala kale ya ku sente zo wamagwe tweyagali

0: Kalu. Bwe bamaliriza gaawundi eyo babayiseemu amazzi aganyogoga n'agabuguma era oli omubuuza nti onywa ka mufiriigi oba onywa mazzi gasiga mufiriigi nga ga mugundi nga sigamba nti ganyogoga oba gokya lemutempulika enseko zakusukka
1: nawe owabugambo obujja
0: kati babawe banywe bwe ziba batambudde awo ng'omwana omuwala banaatera omusenga awo omuleeta owulidde mwe basenga nga muleeta omwana omuwala babayiseemu ebbaasa ezirimu obunyama
1: badde manyi bagenda kubibawo ebyo nga babasiibula
0: ate biri birala naawe tewaliiwo mu mitingi
1: mitingi ezimusazibangamu engeri munange mukowo gyabadde omulwadde lwadde
0: butidde
1: ezimusazibangamu ekintu nga mwakigira nnyo mwakisosowaza nnyo
0: eno ente gyetwasaze wano era kyekyanjagaza eyo ente nnene owulidde nagino yakukyalo kwonna kwonna ngaeri mumaka ga mulundi gwene
1: owuliddewagigula mmeka baba
0: yagigula mmeka nga nagigula nga ngula yaki twateesa nemuga nti ndi mukuteekateeka omwana ono era abawaffe ffenna omwana aba wakyalo mpe nte bakodomi bange gye baleeta ngireki
1: naaba yenkanankana nogyogize nti nene
0: ye yanga nti kasiteeba mo nebebaba baleese nto yakitukolera bukolezi
1: bani omusajja nga mulungi
0: era netukola nankani endagaano nti ku mukolo gwennyini
1: kiro eyitawo buyisi
0: kumukolo kwennyini kubanga byakolebwa dda nga bazze abakobu bakyalira mwe basenga b'abaana ne bankakasa nti ku lunaku lw'okwanjula n'okwanjulwa ente bajja nayo ono naga nti bwejja nga yamagulu ana sifuddeeyo ku sayizi omwana waffe kuzaawo nte omanyi bagamba nti eyo mukyalo ewaffe baali bakwata omusambwa waliwo akabira akaali ku kyalo nga bakwata omusambwa ne bagamba nti akabira konna mukatemeo kaalingamu n'enku nga tebazityaba nezityaba olw'omusambwa ogwo ne bagamba nti bwe bakasaanyawo konna bafube okulaba nga basimbawo omuti wabadde ekibira omusambwa ogwo mwe gunaawummuliranga owulidde kali noono yaga nti yanze kasitoleeta ente oba nto oba nkulu oba
1: ki
0: kasiteebanga nte eno twala era endagaano gyetwakolaomusajja
1: munange yeebale
0: yebalmunange nnyo
1: era bwe tunaaba tumaliriza omukolo omunda ganja mubuuzaako
0: nyina omuyita tugabane ebintu
1: n'ebintu mugenda kugabana
0: wanno byomwana nga omukolo guwedde ayina okubaawo mubataata wano wonna era
2: musajja mukulu
0: otuuse
2: obwedda nti nkumaga amaga ekirabika ati wekiri kyengedde
1: senga
2: soka oleke mbadde nkyakwetaaga senga kaakati ebintu byo byonna
1: babiterezezza
2: amazzi weegali egiraasi weeziri emwanyi waziterezezza weeziriekimbo
1: kyange gyekiriewo omugole mu kisenge
2: kati byogenda okugabulirako abakoddomi owabitegese sowaani biki byonna kaleesu koonoosiba ku mwami wammwe ng'omugabula
1: weekali
2: newoona omutuuza wategeseewo oba mukeeka oba ku ntebe yonna
1: wategeseddaebyo
2: byo bibeera byo gwolina okubeera nabyo wategese bulungi
1: gwenkutakubanga
2: bo bamaze okutuuka musajja mukulu batuuse
0: kyenjagala ogenda ndowooza oba kunkwatira kukazindaalo ogambe bataata bajje abali ebbalibbali eyo bonna bajje tutuule naye kyeŋŋenda okusaba ŋŋenda era kusooka odduke nga bataata sibannatuula kubanga nze ensembayo nga bonna batudde
2: erako mbadde mbayiseemu
0: obayiseemunga
2: mbagambye buli bonna bayingire
0: mwanyinaze togenda nkyakwetaaga
1: at
3: chichimwanyina
0: choko jenja kwetaga nkusaba ogende olababu nanka nyabakabu gambe tubatu
2: batu olabe

0: bali oyogereze ganyene munnaabwe mwogezi
1: abatembezi
0: oyo abatembezi olabe kyenasaba weekiri
1: ensonga ezo mbadde nasoose nenziwulirako naye naye mbanga
2: saazitegeteulungi
1: naye kakati ate bwobeera ozizzeemu kati nga gwe ozuŋŋamba kati nzitegeddeze ezo
0: njagala ogende oyogerezeganye naye yasobole okwogera n'oli kazaalabulwa atwala omuwala nti kyenasaba weekiri kubanga nze ndi musajja nkaddiye emyaka gimpubidde akatambaala nkola bisanyusa nabimpeesa kitiibwanaye
2: naawe baaba kati olinamu okugira kwonna okuto olwatoma nti tebaala
0: sentetoma wamma ono omulungamya abimanyi kyolimba obuko
1: kyekibutta kyekibuttaera kyova olaba nze bwentegedde nti bazze munanga abatembeese netugenda netwegeyamu kubanga njagala mmanye balina kye baasalirwa kyonna era bwe kiba nga weekiri bazze nakyo
2: bayinza obutaleeta kyabasalirwa
1: leka gwefe nga tulabye ebintu mu mikolo gino
2: kati abaanoni eki kakati awo oyo aba mwerufu
1: nembabuuza omutwalo bwe guba gwabasalirwa muzze nagwo buzibu ki bwolina bwoyagala nti bwotuuka eno ewange mbugugondeze
0: waleme kubaawo kyaggaali
1: so tugenze okumaliriza nga waliwo ekizibu
0: ekiriwa era kyekyo kyembadde
1: wali wabagamba omwana nakate
0: nakate twamwogera ne tukulukunyaawo ne tukola mu kigambo nga kinene
1: kakati
0: ekiraga nti mwetaaga
1: awo ewali ekizibu ekisinga obukulu
0: taata ente duse
1: ente tebazze nayo
2: baba nze omumaliriza ŋŋende
1: zino ensonga zikwatakubanga
0: bwobanga gwesenga
1: balo
0: tegedde omuvubuka gwe mwaleeta nemunyanjulira noŋŋamba nti amutuufu bwe bityo paka ku lunaku luno waliwo ng'olaba n'amaaso gaabiri ng'owulira n'amatu gaabiri nga muga nti siina kyeneetaaga kintu kirala ebirala munaabireetanga kwagala kwammwe naye amakanda nga simbye ku nte era nente nkubuulidde tubadde twegeyamu wano kyenga ndyosi nenkubuuliramu nenkugamba nti ente muliraanwa toofa yatuwa ente
2: era bwe bunyama bwogenda okubusito
0: yonna ne gyetulidde ewaka wonna nabo bennyini gye bagenda okulya abo abaka
1: abazzigamba enteeko
0: z'omukolo guno gonna
1: erina okuddayo gye twagijja
0: yava wa toofa era nga twakola endagaano nti gye baba bampa nze saabagamba bano abako nti ente ŋŋenda gyeyazika egenda okufumbibwa wano naye nabagamba nti twagala ente nannyini nte naŋŋamba tafaayo ku bunene bwa nte gye baleeta oba ki kasiteebanga nte nga namwekaaba
2: ogubadde gwegwaki
1: ente bagireese
2: ate nga lwaki tebagireeabatembe
1: oli abatembeezi kyekintu kyantuusirizzaako mubuuza bye
0: babasaagamba
1: ente tufunyemu obuzibu situzze nayo
2: ati kati obuzibu bwa
1: nembabuuza mujeerabidde mukoze mutya
0: nagambaki
2: buyinza okuba nga bajja kugireeta oluvanyuma
0: ate be bangi balinga obwana bw'embaata bagamba bwe bagenda kujja abako 30
2: obawulirize owulire kyebagamba
0: kiina kyempuliriza nga nakola endagaano n'omusajja omukulu
2: kyogamba omuntu ategeeramugamba
1: mpitira omuko omuku nemugamba owayo ekizibu kivudde wa naŋŋamba nti obuzibu buvudde mu ssente sente ze baali babaze zaganye okuwera
0: bwe wali omwogezi wamma ku lunaku lwasenga bwe bakyala saabawo enamba yange yesimu neyasenga ne bagitwala lwaki nze tebasobola kunkubira nti bitagaddemu oba netwongezaayo mu maaso otegedde oba nange neeko nakyeŋŋamba mukulu munnange yampe nti kandi nze mugambe ku lunaku lwennyini nga gyebyengeri kyeri bo bagende nze bandekere empalana ku kyalo otegedde awabirekedde eddala asinga
1: kakati munywanyi woye wamugamba oti
0: namugamba nti ente olutuuka ne mulujja tetuule eyita mmanju mpaka wuwe nze olugirabako nti yeeno ng'egenda kati saawa eno mbikyuse ku lunaku lwennyini olw'omukolo mba ntegeera
1: kino tukivuddemu tutya
0: tukivuddemu bwe tuti bagambe eno mu kidaala sibatuuka otegeera

0: Mteteri wote baze na yo. Ate VMB, tata ye wole nte.
1: Ye kozo mkolo
0: gwona. Mm. Na ajisalida haba genyewe. Na bani wabanyini haba kwa baze kwa bagendo kujiraki.
2: Kugabana.
0: Oh, kulia. Hakati agambi nte ya. Bwebaba angabafu de kuchigambu. Anti kyolimbo buko.
2: Chechibuta.
0: Bwetuba angatuwa yo gera. Uli dengo mkolo na guankisu tulimukasoria kwa senga. Nemba ganti mletente nga katebaze na yu. Ate siba kule communication. Uwulidi.
1: Mm.
0: Yadu kugamba senga abwe.
1: Tebaze geza. Hii. Ntikuwele mere de.
0: Uwulidi. Mm. Nange kenyini namba.

0: Natural and Spa ne BBS at 10. Kale gwebo onobula kumukolo uguliko ba sponsor angabano ono olibo udabashi ngabwe ngami inti chupa katitecho bia techa agula mutuwa mumu mnyuwe rao fije tunyuwe rao agumu chitungu
1: fije tunyuwe rao mkubo
0: Je wali uwo mutwaro
1: tawera
2: yo sabe nyama ne bakuwera mu amagomba genge gati mundefe
3: aja kombu ulita chachu chanywero yo mungu
2: muntu bana wali omuntu tewa
0: wali omuntu tewa watali nkubo
2: wali omuntu tewa
3: oyo muntu wa ndi bakuwa bwa leka to kudde kufuna kuluwanga watu wa plan hero cha kweli
2: awo linga bana abesoke moto kanti yo
0: yangi yo yangi
1: alinga bakobe batu nenda batajirese
3: kama munene nyo yo pedo lori atu
0: sema taka njawulo na bakobe batu mentene batajireta tote nawe go munako
2: bakugaya da mwaka kumwako.

0: bagwaliye yawuliriza otubulire gwenga gwe eyo makago ekintu kino kiyinza kukolebwa kitya. Kakati ekibuzo nga bwe nakikugambye wali nti amakago bw'osalawo okulima ki kyosooka okulowoozaako. Ansa A egamba nti ebirime ebyo, B egamba nti emmere ey'okuliisa amaka, kya n'egamba nti tugezaako okwenkanyankanya, dda n'egamba nti nannyini ttaka yasalawo. Kakati bagamba nti ekyaddamu ansa ezo ng'osindika message, message ya bwereere. Kakati genda owandiikira obako owandiika ekigambo Buddu, leka wakabanga ate oddemu ansa, oteekawo nnyukuta bunnyukuta nti A yoba gwe gy'owulira. No, bakubiriza okubugira mu gwo omwana ow'obuwala n'omukyala butereevu nga teweetiriridde.
1: Baba, tukwebaza nnyo, tukwebali nnyo, webalire ddala okwekuumira ku leediyo Buddu y'omuntu wa bulijjo. Kambuzeeko, kambuzeeko ku muzeeyi wange bamuyita Kyeyune Emmanuel Awebutego, eyali munnange omukozi wa kanso mu Masaka City, otegedde kwoteeka n'omukulu bakuyita Inginiya Sengonzi Charles munnange, naawe oli Awebutego era mutabani wa muzeeyi Kyeyune. Kali no munnange ŋŋenda kuba nammwe ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno, Awebutego nga muzeeyi waffe mwami Kyeyune afuna empeta y'obufumbo entukuvu. Otegedde bannonze nze ŋŋenda okubeera emusi ne bagamba nti akatuleete mukulu munnaffe ajje munnange tuwoomese omukolo. N'olwekyo nzija nga 22 ogw'omunaana guno Awebutego munnange omukolo guwoomere ddala bulungi. Otegedde munnaffe ey'omuntu wa bulijjo kw'oli.

0: Atenga zo zitungidwa wojo yambala bwambazi baina empale za jean baina empale za kachi t-shirts amakanzu kaunda suits byonna webiri ne empale za gento baganti baina chetwali sente baina baina wo nengato baganti zinengato zo osobola kujango yagala musonso baguina canvas weziri buli kimwe kirungi bagamba nti wekiri ebintu bya bibiri original kubanga bivudde mu take Italy sako ne France basoboza no kutunda kamo kamu beyunire togenda kubanga weju sabali ku Hobart Street wana mu kibuga Masaka oba osona no bakubira kwa ku namba za wezino ku 0 7 8 5 5 8 oba 0 7 7 2 3 8 5 insanvu musanvu ebintu nebinyuma notambula n'omulembe
1: bebali munangi Sheruganda aduse
0: agenze
2: da wewe otugamba nti vumbula zula ato wangule ebirabo kakati wakati atuli mukuza ebikujjuko ebyamatikira ag'omulundi ogwasa tumwesa twagabene obwakabaka bwa Buganda mwatu bukutuusaako Buganda Royal Regatta zinongaze empaka z'amaato ga Kabaka ezaakamalirizo zigenda kubeera ongenda kuz'omwezi abiri mu bbiri omwezi guno ogw'omunaana ng'amasaza 18 mwatu gabbinkana okufuna ani agenda okutwala engabo y'omwaka guno kati jangu mwatu ovumbule pikipiki vumbula amasimu n'ebirabo ebirala bingi mu kye tuyise treasure hunt empaka zino za kubeera Bunjako Beach eri mu Mawokota okuyingira nusu mutwalo gumu. Tosubwe endongo kakundiri n'abayimbi abayimba okukira ennyonza jangola w'abasajja n'abazaana ba Kabaka nga beeyagala nga basala ejjengo ate nga mwattu bwe tuwangula. Omutanda asiimye abaami ab'amasaza mwenna mukunga abantu be bajje bonna beeyiwe Bunjako nga 22 omwezi gwa munaana. Kakati emiryango gyonna gya kugulawo ku ssaawa 2 okuyingira kwa nusu mutwalo gumu. Sentebe wa maato ga Buganda oba kiyite Buganda Royal Regatta maato ga Kabaka Injinia Ben Misagga n'abakakiiko bonna bakubeerayo abategesa omwami Lwanga n'omukyala Akulos Olivia bonna bajja kubeera nga batulindiridde. Kale mujje tunyumirwa amaato ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyonyonyini ddala okumanya ebisingawo 0 7 0 8 8 2 0 3 jangu tunyumirwa amaato
1: baba bebele nya abaana batu mundange nakusomeze nga 28 omwezi guno tuli kuchomaza ogambo otya omukulu a director wile kansubirenti oli bulungi sakara boys tukomawo era nga 28 au kuchomazi.

0: okubeera nga batulindiridde. Kale mujje tunyumirwe amaato ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyonnyonnyini ddala.
1: Wow.
0: Okumanya ebisingawo 0 7 0 2 8 2 0 3 jangu tunyumirwa amaato
1: baba bebele nya abaana batu mundange nakusomeze nga 2 8 omwezi guno tuli kuchomaza ogambo otya omukulu a director wile kansubirenti oli bulungi sakala boys tukomawo era nga 2 8 au kuchomaza gwe
2: ebintu butufu kebe choka cho ebintu kakari kati yeko kwa kale ngayo bali bala tuwe vidi
1: okuuliziganya naye kuba kuyina okubaawo bannange namba ya senga mwagitwale ya taata mwagitwala ey'omukyala gwe muzze okulaba mugiina kakati mwene mujja buzima kanzu bizibaawo namutega nsowera kujja kuganda katugenda tunamunyonnyolera wali
0: tuwera bya nti n'embuto bazze nazo abayetegese okulya
1: okulya owulidde kakati
0: omukoye esunga luwombo
1: bagenda kusiba akantu mbulago
0: wewa wa musumbu wa saza elie masikopi seros jumba wano luchiku episkopi abe kerezia mu Uganda luko daba sasele doti neba nadini aba kristu na obu kristu wana aba kuru aba masomero na amaru alirage kerezia na aba antumwe na abu omoyo murunji mmasaka diocese musabibu

0: bia Uganda yoko ntiko so baso do kupeda nga bati nyetinye ogenda mulisa nyo luraka malirizo kulabate chijo kupeda nga chidako kwa Uganda wafauliriza radio wudu radio yomu tuwabuli jo so zimpakeze za first for 8 nga bustambu de tuwagambi bure kupe police awali mkulu anida before bure kubye polisi golo zibade bili kwemu ateke CCA ya mazoge na mufaino bwe wangu dogole mkugwelele nga wakupaba nafaba bachitala game ilabi kanti yabade sinyangu nakamu nakatini kakati wacha leo game wichasi gali de wakati wa maluni zine vira juki nanti mpira kwa vira kwa yungeze wayo so ugenda kuzanyiwe ncha ugenda kupeda kuzanyiwa bambi urubanyi molo kufa kwa David Owol game ni yayongeze wayo so yancha anaba ise wao njagala kupera nga mategeza kaja kuzanya neck ereja kupera nga semifaino unakulu kutanu labate vina delira so owoli ya mazo kuzikiwa amoli lagali kwa gesanyo nchi bainda abantu weba kute mlaini yemu iranga abawa kwa atidua waluo wivasa nzene simu ya iPhone yabadde simu ye
1: aina waji kwati de kuni endala ngazizo
0: kakati nga out era unagumine nga bakali kati awo kutandikira we wali nga kitebelezebwa nti bano bayinza kuba benyinyi nyine beba kutena bo simu za ya iPhone je beba kutena bo simu ya iPhone bayinza kuba se beba ko rutemwe bonenga ati eida bamanyiko nga bali mu dilo yonte wali bagende bakole butembale ete simu eyo so definitely tuli bagumu tusubira nti chain iyo nayo negenda kupera nga egenda kupera nga ekwatiwa tufuna obwenkanya kose ulambu omuntu tutoinza buza omwana we peini weri omwana adda chali muto abade musajja mulungi nyonyonyo but ero obwenkanya obera bwetaga munsi ni at least kati omuntu okutandikira abakulu batuseo era tubebaza olwo mulimu ogwo wetusubira nti ekituufu kigenda kubeera nga kizuuka era abakola ekikolwa ekyo basimbagane n'omulamuzi then babitebye bafune ekibonerezo ekinaba kigwanidde mu kikolwa kye baakola ekyaviirako ne muganda waffe okubeera nga avambula mbwense eno sovira bagenda kubeera mu nsiko olunaku olunkya ne Maroons mupiira ogwo ogw'okuddingana ogwasuka gwali gwakola emu kakati tulinza okulaba ogw'okuddingana butembeera bwejja okupeera ng'etambula unfortunately ne game gye basooka okupeera nga bezanya David Oli yali captain yali asibye ekikoma ku kirabu ya Villa naye ku mulundi guno mulala yagenda okupanga akisibye naye nga bwe bulamu bw'ensi eno era just kuguma bugumi tulaba ati ebinaddirira oba oli awo
1: kale no kitalo nnyo ekya World katusabe club ya Villa esobole okubanga eguma mu kaseera kano akwenza okulozako kakatali kangu nnyo n'akamu n'akeddagala sawa esooka bwetu bekomekerezeddwa ne bannaffe aba BNBT Uganda abagamba nti tweyongeko ng'oyita ku mutimbagano gwaffe ogwa www.bnbtug.com ensonga zonna ojja kubeera ng'ate ozitambuliza ddala bulungi ogwe wenna omulungi awuliriza katumulemuko then today n'ekitundu ekyokubiri tovaawo
2: agamu kwa guge tuwa kulete de kwa kuwade mchitundu wa chisoka kukuma mchitundu wa chokubili ukukungida na malala uudilize program tuwa tukenkuke sports special nga chibadechi uktusibu wako biwini bet Uganda uliche wetaka kwa msibu waka papula biwini bet Uganda ya chidina omuli odzensava na maguba gatabanga wo wewandisa katuku www.biwinibetug.com otanikira ukusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mziwa national lotteries and gaming regulatory board ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka abidimu etano Esawa, wanu ku Radio Buju. Esawa, zidi tanu ezekiro. Budde bwa kisisi mu kechibereberye. Webale kuuliriza Radio Buju.
3: Kuli kumacha buli nnaku.
4: Kuli kumacha.
3: Tuninga.
5: Abenye dovazi kabujo senior MC Badim kwa mtaka wa Kabaka. Good morning.
6: Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni Uganda Kampala Masaka. Watufe tujitani sepaka nya.
7: Mzee jaja mwe mzee kama de weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
8: Tuko mziteka kumunkenke.
9: Kuli kumacha.
8: Tuko msebukera.
7: Kambo jese Uganda na wako ze sabo na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburu na bachara.
10: Onine kwa anajangu vende tewetaka kwa mburu.
11: Wetaka kusoka kunaza chogo.
10: Chogo.
11: Genda bagira tukugire.
7: Jaka.
8: kabili paka nyezo kumacha
3: kuli kumacha mwili unaku
8: toji subwa
7: wano mwela mruji kare alanga bakututeko autu toyogera yogera nyo
10: nyo singano mwela bakulese autu loji nori okota niko evi tanda vya omikaba
3: mili mwevi ku
10: mili mwevi ku
7: mwevi ku babi fuyo
8: kilango tuninge program sankera kuli kumacha wano radio budu radio yomtu wabuli jo chenda mumu nana katunyeze munana radio budu at 25 radio yomtu wabuli jo kati tuingi de chitulo chokubilia chembo zibia misanyo wano program tula tuke nkuke sports special

0: Ni kochi gwanza gugambotia, kochi ntongo gugambotia, wewe lupiranga tejoli, wewe lupiranga tensonga zona, ozitambuliza dalwenye. Na wena, abadye kumideke yo muntu wali jo, banangi mwebali nyo, mwebali lidala, masaza ugatuse, gatabuse, budde betulimbwa kunganya bwonero, bulemelo kunganya bwonero, biba bigenze, elabuli win, jofu na mkasera kano mutufu, wamagwe, kula chinene nyo, bulika bwone kofu na mkasera kano, wamagwe kakula chinene nyo, na dako kuitamu kwa timu yo, joku bilanga ate genda, esobloku banga ate itamu. Tugenda kupanga tumula muko, deni mitupa mkumula muko, tugenda kujia nida chikizda kezente katekeno, tovao.
1: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Katigobede lorugendo lona, okutuka dobana yamba zengule, nga we kumila kustate muzi makula chika. Bulidu wakuta nunolwe sande, kusawa bilie zaichilo, okutani kangasatu mulumuwa mwezi kuno gomu sanfu, omua kaguno. Atemu abagalo mpira, temusubwe mpira jomu kwa nejebo edu, omweli timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Aseno, Manchester United, PSG ne timu endala, nga jikula gibabu terevu, kumikutu jie mpira jesta taimuzi.
2: Tukulete dechame chobla mwoblunji, kazire. Power Tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya chalo emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamanyi g'ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigala nga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira.